0: kogwo muthikiriria o mundu ena kafata karia enako ta kule ndo mahinyirikite muno muno muno ni tondu wa rent ni muiso wa mweri tha ici mundu onaga tare ki 48 igithiu guo kariguo ru gucoka njike ati hari na ngombe urenda kwendia nigetha uri hetu mathire ndugetikire kwendia wina sirigisho fota wina sio hau isio nisio irafatarania tari ugiuria mundu gutwo John Maina sirigi fota ni sia kuhe 39 tukuhurira maita na igire iyo ni box number 1 yes hao ndio wageni tunataka kogwo ri wewe hau na we moira dole ora igira guko muthe wagura tigiti umwe dagike no ramba kuguthwo cingi cia ku ngirie mwe cia kwiro karibu ugaisoka riu kahigura box iyo box iyo amehigura ni gukuhekiria ureda box iyo amehigura ni gukuhekiria ureda na tondu gutiri muhatika no muthe especially ithari ri ageni ni gwenda kwira mundu we hau utari wa igira guko erwo kamweke gaka ni kahoreru kamweke gaka ni golden na kamweke gaka ni ko arafatara ine gegegire ya okoro igirite kundu guku no ngane ndetwaiguire na hau guo kirwo ni koni mani ni koni umani ikavuge kigura ne kietu kene BCLB na thirikari ni wege kuo o na litwa ria kwa hota na lithia nginya gwe thirikari na hongeirie ciagireire na nikio wira guo atiri wi handu ini hega koguo itikira guteithika itikira guteithika yes mudogo to Rashid W Mwangi. Yes, congratulations. Box number 3 ni yako ya 20. Tuko hodira maita na igiri siuke giri forte. Yap, yap, yap. Nitha idhano, taki kamera ugota tunaigiri. Idhaga ya chapa kazi. Tuna nga Kenyu na Kenyu siwa na girada. Kahida initagaka tuwa betu tuge mudu we hau utari wa igira kore ya kualo tobora. Na laki edu agure tigiti usio mwe. We uragura tigiti usio mwe. We utari ga goku. We utari ga goku mudhi. Na we utari wa igira. Na kwero laba kuhuduwa giri. Taliwa do 20 maba kuheo giri giri. Yes, na yake box ya yake corona kanyamu koguo ona riu oya thimu yaku hinya *447# ona riu oya thimu yaku hinya *447# *447# o select either box number 1 box number 2 kana box number 3 Lilian Wagui we mwega yes Lilian Wagui gaithe kamuno dona ka box na baida tunaga kuhe 22 yes congratulations waho roma itana igirisho ne 44 asio ni wageni ile trade kogu we utali wa thaka ona rimwe umuthi uyoterega ona we utali wa thaka yes gura tigiti usio umwe dagike no dagike no lirikana tuga uroya thimu ugakihinya *447# uroya thimu ukahinya *447# *447# *447# gwiranga atiriri mehangwa ra twahirwo thino agwa tha indore ke gwire mehangwa twahirwo ndingireka uhurukirire na ni gwira ndatwino ya umanire na gatumia kale akamukango atumia karogi tondu tungikaraga wega tutingithinikaga in fact ungikaraga otoro kale matunda maku uhurukite wega no riu no nginya wihangie no ginya kiria giothe urenda no ginya uthithinire na nikio gwira ugetuma we mwega
1: mwega muno
0: na ni jagirite muno ngeto gitai wa nguyo uko ni wa uken fm rebo top
1: ni
0: we magwitaga atia riu
1: ira ana tikimodo
0: kimodo we mwana uri kuvururi witu wa kenya
1: ndi mwana bahati na ikuru
0: bahati na ikuru ni kwega
1: kwega biyo
0: niki wikaga mwana ucio
1: ni wona ugo ni fundi wa thitima hindi cithondekaga
0: wi fundi wa thitima
1: ni fundi wa thitima
0: riu wi wira kana wi mwena gani
1: ate
0: wi wira
1: ndakorwo ndi wira-ini
0: wakorwo wi wira-ini
1: ndio wira-ini
0: muthenya umwe uthukuma mbeca ta cigana uguo hihi kando ukwenda gutwira mucara waku
1: ate
0: muthenya umwe uthukuma mbeca ta cigana uguo
1: uthukuma kuma ngiri igiri
0: ngiri igiri ndukiri muru no riu nindakiona nindagikuhe kamucara kega muno kuma kuria kwa rotoborai
1: basi ndaingira hau uguo
0: waingira kuu maita maigana hihi
1: ndaingira hau maita matano
0: uguo maita matano na fainari gwathiĩ atĩa
1: na fainari ndoaga boxi namba ithatũ na ndona ĩmwe ĩmwe na itawanu
0: boxi namba ithatũ wona ngiri na itawanu
1: nĩcio icio
0: nĩguo nĩguo na rĩu mbeca icio nĩtugire wega nĩtũrahũrĩra mũndũ maita na igĩrĩ rĩu koguo ũngĩnengerwo ngiri igana rĩa 82 ũngĩigua atĩa hihi mũtũrĩre waku no ũcenjie
1: ingĩkena mũno mũno
0: ũngĩkena sana sana Bas, rĩu hau nĩho tũrĩ. Ngirigana rĩa ite tu nĩguo nĩ ũkorwo ũgĩkĩrwo hau thutha wa ndagĩka itarĩ haraya, na ngwĩre congratulations.
1: Thank you sana Mkeno.
0: Rĩu ndiũkana no wĩre mũndũ atĩrĩ, ũgũthakĩte maita ta maigana hihi?
1: Ate?
0: Ũgũthakĩte maita ta maigana, ũgenetie maita maigana?
1: Ndathaka maita matano.
0: Maita five?
1: Ĩĩ maita matano.
0: Wow, congratulations.
1: Thank you, thank you.
0: Yes, maita five. Ũgari mũndũ ũthakĩte rita rĩmwe na auga nĩ akuire ngoro. Anyway, maũndũ macahana ũguo. Yes, na ndakĩrĩ wika ũcio, mũndũ ũrona mũndũ ũgwĩtwo Royce Wanjiku. Royce Wanjiku, nawe ndĩrona box namba ithatũ nĩ yakũhe ngiri thate. Tũkũhũrĩra maita na igĩrĩ nĩ ngiri 60. Congratulations. Ona ndũrĩ waingĩra gũkũ rĩngĩ. Nelius Wangui. Nelius Wangui, box namba 2, ciringi ngiri 74. Tũkũhũrĩra maita na igĩrĩ. John Gethenji. Yes. Ciringi ngiri 92 nawe. Ni box number 2, tukuhurira maita na igiri. Mere Nyambura. Box number 4, number 2 ya kuhe ngiri 40. Tukuhurira maita na igiri. Anyway, kuhana uguo. Githaa giki ni githaa kia ageni itu. Na ndirona umuthi ni marekururia mono by the way. Marekururia gwikururia. Koguo ni ngwenda nguhe challenge. Ni ngukwirite andu a mbere igana rimwe kuingira guku ni maraheo ngiri. Ni hindi mahetwo andũ 32. Koguo ũngĩingĩra ndagĩka ĩno we ũtaigĩrĩte gũkũ ũmũthĩ, we ũterega kũingĩra, onawe ũtarĩ waingĩra, wĩna mweke wa kwamba kũheo ngiri ĩmwe. Na ngiri ĩmwe ti mbeca nini, by the way, no ũkorwo nĩ ranji yaku na transport ya kiumia kĩgima, ndĩwe wahota kũmĩira. Koguo we ũtarĩ ũraingĩra gũkũ, we wĩna kamweke ũhetwo kanene mũno ga gũteithĩka. Na nĩkĩo ndakwĩra woe thimũ ũhihinye *447#, *447#. *447#. Select either box number 1, box number 2, kana box number 3. Either box number 1, 2, kana 3. Ni iriku yaku ya munyaka hau box hiyo. Niyo ndenda ucagure. Taru thaici hena andu 10 maingira haha. Muritwo Johnny Jogu, Elizabeth Wairimu, muritwo John Mwaura, Masi Wairimu, dina Jane, dina Cecilia, address yumaro kama hetwo giri. Na box ciao ciina kindu. Taru box ya mundu ugwitwo Zipora Wairimu. Ena siringi ngiri 22 tukumuhurira maita na igiri. Anyway, ndenda nguhe ndagĩka ingĩ ciganona haha wee mũthikĩria, especially wee ũtakĩrĩ waingĩra gũkũ. Ũmũthĩ nĩ Monday, nĩ twenda tũgũthondekere kiumia gĩaku. Na nĩ ngwenda ngwĩra, rĩrĩa ũroya ikinya haha, nĩ wega ũkoyaga kamweke ũkera Ngai akuonie harĩa ũgũtheremera. Ũma na rũthario, tũgũthakaga ũguo blindly, tũgakirakira ũguo ũkoya kĩnamba ũguo. Aca, Ngai nĩ oĩ mabataro maku, ĩtiguo? Yes, na nĩ kuone nĩ ihetwo kamweke gaka. Ikahũthĩra wega ta wega. Koguo we ũramenya atĩ harĩ kanyamũ ũrenda. Mũndũ nĩ eraga Ngai baba, box ici haha ithatũ ĩĩ ndiĩtae box ĩna kanyamũ. Tarĩu mũndũ ũgwĩtwo John Ngũgĩ haha, box namba inya nĩ yakũhe ngiri 39. Ui, ngiri 39 no gũkorwo ndũrĩ wacokanĩrĩria ũguo. Tũkũhũrĩre maita na igĩrĩ mbeca iria ũkuona, no gũkorwo ndũrĩ waciũra. Anyway, ririkana kwĩna macashback, kwĩna airtime. Popote pale ũrĩpo, wĩbange. Oya thimũ yaku thiĩ kũrĩa gwa *447# ni *447#. Wĩcagũrĩre gathandũku kau kamwe. Rĩu rĩ, he mũgeni waingĩra hau nĩ agũra tigiti ũcio ũmwe. Mũgeni waingĩra na nĩ agũra tigiti ũmwe. Mũgeni ũcio waingĩra agũra tigiti ũcio ũmwe rĩ, nĩ ngwenda kũmwĩra kaũndũ kamwe. Tigiti ũmwe ti mũiganu. Na tondũ mwandĩkagwo cigatungu nĩ kwenja na gũtirĩ kĩga kiumaga hega rĩ, nĩ ngwenda ũgũre tigiti wa keri. We waingĩra wĩ mũgeni, gũra tigiti waku wa keri. Tigiti ũcio wa keri ũkũgũra, let me tell you, nĩ ũrakũhe mweke wa kũinũka na bonus ya ciringi ngiri ithatũ. Rĩu ũngĩkĩgũra tigiti ithatũ gũthiĩ na igũrũ, haha nĩho akuĩte mbũri tatha. Ndĩna ageni, yes, ndĩna ageni ana maraheo o mũndũ ciringi ngiri 250 thutha wa ndagĩka 15. So ndĩna ageni ana maraheo 250,000. Yes, bata nĩ ũgũre tigiti ithatũ gũthiĩ na igũrũ. Ithaa rĩu rĩngĩ arĩa tũheire nĩ ũigire magũthakĩte nginya maita thate kĩndũ, akuĩ bote. No ndũngĩthaka maita merĩ matatũ ikũmi thate ũtarĩ ũrona kĩndũ, iyo nayo ni ngumu. So niĩ nĩ ngũkũhe ndagĩka 15 na ngwĩra mũgeni wĩ hau, angĩkorwo ndũingĩrĩte kũndũ gũkũ, ingĩra ndagĩka ĩno, ingĩra ndagĩka ĩno, ndagĩka ĩno, ũteithĩke ta arĩa angĩ. Na wagũra tigiti ũcio ũmwe, ongerera wa kerĩ, ona wa gatatũ, ũi. Wagũra tigiti nyingĩ makĩria kuma ndagĩka ĩno nginya thaa inya na thaa ithano na ndagĩka 55. Yes, ina 55 wahota kũinũka na 250,000. Anyway, na njira huthu o dagika wigurire tigiti o dagika wigurire tigiti o dagika wigurire tigiti twarekanira ndio thikora kwa star 447 hash tugane kura kwa star 447 hash ni star 447 hash na wona wahi nya star 447 hash ugasagura either box number 1 number 2 kana 3 didikana tuina ndu magana matatu maraheo besa ageni maheto ndu 50 kogo tuina ndu 250 na idhari nili ageni koguo ayikodulu wa igira goku alia mokile rusini alia mokile waini mali hiruwa domo igira dagikeno usagure boxi yoyemwe boxi yoyo usagura umana yotaguri mitha kemele matatumana ikumio na tuedi ikuwe 250k maudu maku makia gerire togane kule wa star 447 hash togane kule wa star 447 hash ni star 447 hash usagure idhado kuru ikaroke gula tigiti ali suwa wajiru Ali Swajiru, congratulations. Already boxing abaitha tu medakita maita keda. Na ni akuhe grinaite. Maita keda, ya akuhe grinaite. Tukuhulida maita na igirene giri 120. Mudogwe tu Jane, wabui. Boxing number one, umedakita maita matada tu ni akuhe giri kumina keda. Kuhulida maita na igire. Anyway, kumali udage keno, uyora igira goku lito lea bere. Wabi oririkane ora bakugubo giri yaku ro karibu kuma hau ori ora gura tigiti nyingi no goro na cashback ma airtime na ido mwanya mwanya
2: we yo hemoshipi
0: wagwan
2: ruibo ni bruto ukena fm ruibo to
3: 90k
0: yes so bueno okihana tuli na mbere kwa mukiranye boda kalaka oyo na ketago queen jin ma professor Odagika hawe wa ikaroge vyako la wa star 447 hash Kaino kana kedo star 447 hash Kaino kana kedo box number 1, 2, 3 Hiyo ni ya wageni peke yake Twende ka

Rĩrĩa nyĩmbo ciaku cia mũgithi wa tene na wa rĩu gita netiki vibe ndũngĩtigithia ũtukũ na mũthenya nĩ rwĩmbo rũtarĩ mĩhehu rwĩmbo ũtangĩtigithia wĩ thabarĩ ũkĩruta wĩra ũhurũkĩte kana ũrĩ o harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa thĩ